0: kadi kubikana yo khale kadi dere dijiga ndio manyi ka umini majiga hadi kutubela khale ka jetu satu isufu rani kwani na dira dija yewe je kutubela khale ka jetu amis hadi bunu kubikala kwa amboni
1: anya lenja nya chiji shilaji mamora jino ndai jino.

0: tuju kai so ma beto hukum ra khuti jaji khadi khakum pelaw ne khan jenu jo ana isu fa ni ngadi wa daga bate bu janyu bate mere ashu mwene wedu vitori nu kasum ma ba khutenda bye pa juma mwa je khuira programa ji shekh ma beto hukum ra khuti jaji jakule ma ni khuri ma watun jenu
1: raina mimu
0: ne khadi la na antoni ngadi wa daga bate bu janyu wa bate mere ashu mwene wedu vitori nu kasum ni hukum ra khuti jaji le shindu pela gai
1: Lurala waneshe.
0: Umini maji iganyo.
1: Kwa mbile niwe.
0: Nadiri. Ni mungada kwetu mu studio. Tungama kuntena bye. Tuvite paji mamori jeshuika.

0: Nunca mude de ligar no telefone,
1: A B?
0: meu. Hã? Sempre ora eu tenho a B, a B, a B.
1: Não
0: Bah,
1: fica, nós
0: mas
1: não.
0: telefone, ali na halo na será, né?
1: Aí, atende, já me
0: Aia,
1: atende.
0: mulote muy guanyé.
1: Ani kopiri. Ani kopiri.
0: Ah, oui, non.
1: Hey, kama suki kusha.
0: Me jo wei kwa gita na ka upaneliwa ka ni khopiri amara ka mai kwano amara ka mai kwano na kititi mia ah me si mara ka mi ko kona tu kanu pula wi enivel ya shkola muranyo mwa cherenrene ano muhia kumpaka katolika universiti katolika he mapake ekonomia
1: Ani ko pir ki no na mo.
0: Ah.
1: Usuru kuki e pol suti ya wi. Mera wi apiti mpina ki nchuna ko wa husere.
0: Si, mwa husere porque munona to muteko ni muna varanyo. Musuru ku muna kala kala wo yeva mu ha wi heni ha mwana e kalas. Bana ma hikwa ne precise heni, mu husere banchi para para heni mu kaleno ne haru heni le ro enquadramento.
1: Ani ko biru kisi velia.
0: Ah, enquadramento amo na mukwela.
1: Ah, kinna kwela u.
0: Si, ndo muye ku shikola nka ona
1: su kunsi velaya biki hichune.
0: Ku asikuinywa ali nikina ona ka ni pasi sa muka kriki kri huyu yako o husero huyu mo tena amo. Na nyuwe na mampa kursu no turno, mu atirire ni velanyo, o muteko ni utambe muteko ni wanyo na hala tambe ngweli hiwe ehiche.
1: Makili vela ru ani ko biru.
0: Na da kina hala ko livele keni pele menshi musuru ku kina akela ka o muteko ni waka wakhani wakhani kina ka ko livele keni.
1: Ah.
0: Ah,
1: já bem não.
0: Odi, Odi, Odi, Odi.
2: Eh, e tendo sacai levava, eh, alô pana.
0: Zicomo,
2: levava e Odi, ó.
0: Me já tu que nem viu a winno. Zikomo, zikomo, zikomo, zikomo, zikomo.
2: Ku, ku, ku, ku, ku, Levele liwe.
0: Apuya, yuto.
2: Na, tutela itelo ya wana ahela mareko.
0: Ah.
2: Levele liwe, stu kwe. Kaha ni gilati wale wa.
0: Zikomo, zikomo.
2: Ani kalamano. Hey, kalapana. Kaha ya ntalopana. Ure, ure la.
0: Apuya.
2: Ete pa heni.
0: Apuya, mi kirimo wana upwele wana kinera. Oki shokole.
2: Ayo. Mana ya tu yuluwa la kabito iya. Kana
0: so kwa kwa nasa. Iya, mutu wa jibese si.
2: Mkuma ni mugu umelila sa.
0: Iya, mutu mahikuwa na munu pwela pali mutu wa kala reforma hiha. E persisu tambe uishoko leke.
2: Ika, ika.
0: Sinao apu ya makotra pina la makutani.
2: Mpaka wadu watu ni kopi la hulu wala.
0: Iya,
2: iya. Irami rao.
0: Hulu wala honopi hapu ya.
2: Ika, ika.
0: Hulu wala honopi.
2: Ika, ika.
0: Na rohika la maino. Ono piha
2: nara. Ono piha nara.
0: Si, atopoyo.
2: Eto koto kukumi.
0: Eish.
2: Mutu wa ashaka. Erungweshima. Mataraka. Ntapasa. Achia mutu wakala mkumi. Okumi tiyo.
0: Ata mirabo ama hiku anana kive haka kumananu.
2: Haa.
0: Anahewa hii kenda nikopiri ke imada.
2: Kama ino.
0: Ke, hane ino kana maino.
2: Haa.
0: Anikopiri ke imada.
2: Ke imada.
0: Ke imada. Apuya apuya miku pwele kinera oh yewa kweto kwena na tumpunya
2: ayo ayo ayo
0: apuya miku khala ni masuwanu
2: ahe
0: ko hupwela tu kinera apiti mpina nivel
2: ya
0: ha no haine nivel ampati
2: ah ka ka tunowera kokana muhava kamtekeni lake mpeto kwene lele urimumu nivel heni yola to
0: eshkola
2: ahe
0: kero wi asiwele
2: Eshikola.
0: Eya.
2: Apiti mpina.
0: Ampaka ekonomia.
2: Ah.
0: O katolika.
2: Ekonomia kehele tuwele yo konta msuru kwine.
0: Ekonomia si chichuso otesene. Nari mpando muranyu no wani.
2: Iwoto. Alimu anjerera iwo.
0: Apuya.
2: Iwo wani antwe kareke to mtuwa suwele msuru kuwa apwa haiwo.
0: Apuya. Ekonomia neriwa. E todu konjutu. Zinso muranyu. Sikani. Wano muranyu no nyo. Arayeno mutumukina. Natakanyi hira so otesene nsasin kala
2: desenvolvement. Iwo emoni hiri apitimpina msuru kumkuma awe. Yuta na asaya.
0: Ayo shikola pae.
2: a roshkola asome
0: kai kini seruhene muna kibahai ana tumpuya iseruhene muna kibahai
2: iwo antuna iwo antuna wera apitimpina aroke oshkola asuwelke msuruku
0: so te se
2: mashi baba iwo ahubwela sana
0: bafut
2: andi kopiri yere murula ku yupwele sana mashi iwo ya bariha ka yupwele ka motelo anupwele somalo apitimpina asome orere nrawe ole mayaka ale asomene awanrene kuosawe onimo we hanyo tata andi kopiri
0: apwe muhipakiretra isa utova
2: Vakera omaki kinupwela somalo nyungu herwa kwa muhaske weta pa nyupwela somalo
0: ya nyumu ndota mekhanya mukhiena mikilote eh mukhiena mikilote
2: nkahaya
0: echo ela muna lutwa nyundrima
2: iloko theke
0: eh nyumu nkikhalela ndrima eh mika hima ka pale o ana tumpi hali hali yakiba hizero sapama vano muni ha tando baba akusira vale hi ho upwelela ka hakupwelela ka mkhana hai muthana ke muthela ka khalai aki hiyo lelo
2: iwa ngona ya mwara kali ki hakusha ko skola iwe nere wera mikiro futuma
0: apo
2: ankono futuma wera lo shikini mashikini ale la somalo
0: apo ya iwo nso ambisao
2: atata anni kopiri kinai la somalo muthiana ntoko apitimpina ni makudwa wale borere nrawe ole iwe omusomiha kahi niweke mluku yo
0: bana na thumpi hamna kelela yo muthu warero hisomeke
2: iwe khaleke ntoko mio amwareka ani wone khumakwani
0: iwe ntwa hiwa nya
2: atu wona iwe mare khumakwani
0: ana thumpi ha alde
2: amwareka mi han khumwani paro khumwani tengu kile pela message nama yewe kino khumake nkeno pasare kinkelo tumosipa kereke stapo
0: mi anatumpwi muhiwa nye nyunso e ora yotene e plastic kumatani i tomate muntuma mekhanya nose amare nyi no tshela kuma vano miana mara ke hiusere mwa hayo wi are rasha
2: kinkoso o pasawaka
0: apuya
2: kinkoso o pasawaka mi ki hintuna ko tshedi o kerekere kina ile khuluiro iyo mi rikone etla ya yo yupuwe nene sene omalo mashikinale la wera iwo iwa nora paru mashi iwa murapi haya pitimpina aba ayo
0: ete mali
2: ahera kuhale la
0: ana tumpwi ana tumpwi nyu muhiwa nye
2: ayo
0: e hachanyo ni anachama ndende ni matipana ni mandikana
2: ko hene hache kinkoso pasawaka
0: ei
2: kisule kisineta
0: e hache mtu kuna chama
2: kinkoso pasawaka ale mio Iocha kina atumela ikuo aniwa ya sotene akintuma
0: ntao
2: ane wono taka tete yale kina atumela ka ipomata yiha etele kanganga musu kwaka yole
0: apu ya mini kopi kupwele kwa mara ke husere vile mu vano nyu mu ithumu mpakanyo oburutu yoyo muna pakanyo mutwa mari etenge husera Evire munupula bimahikwano asitiana banu sana modo husera asitiano tene no husera banu nyamwari nyikilatele kiru kintale nate ate meji mikaliki nini ate manyangu ata mwari nyenone ya manyangu wale mwawe neta
2: miyo kinale kinera omalo herike nkale elingwe
0: yapuya
2: yakiwa kuruma kama kinale lawera omalo herike inari nkiwale ntoku hale labo
0: ai apuya iwe la amina.
2: So malu kasi usuwa.
0: Nada, apuya iwe ne la amina. Eya no, eya apuya, na tumpu. Eleza la.

0: radio olibira bira mawani niri owani omaka sa olelo bani ntuna huswela sinchene sa omaka sanno naro kore e hali anyu
1: sama ka hali
0: makani makani sina nanyu
1: telma alperto luanto
0: telma monkala maka sa momo monkala kulu tushemba
1: ohitoiwe
0: ohitoiwe ohitoiwe ndiwo sheni
1: okaputula
0: ndiwo sheni
1: okaputula wata mero karasha
0: ndiwo kaputula ayo eyo noko haya kaputule wira ya kumelele sai sai masi nka haya oskola muneta
1: ena ayo
0: muneta kala sheni
1: oitaba
0: oitaba class shimwa limu ntokoni yenyu sana akina ku munithwela sasa isai
1: nimweta kashoku ikarta romro
0: niwano samu kwano sivelanu hiya so skola rupa li hasi omhinati opio kati anyu
1: akina kona tuna nikina kantuna yakutwela rutuna lopana
0: Vale, mungu kana siwa kanishene mu ya kalasa shilo pana ya washimira ba momo.
1: Ati ana kanona na mwa.
0: Ejeni garani mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku ene.
1: Mune kai we se tu pa mune ramboli ngwana.
0: Mune ramboli wene mukumaka hoyi.
1: O shkola.
0: Ehe.
1: Ayo.
0: Be shkola ene muri murote ibela.
1: O marere.
0: Masi amira bwena nkala momo, ankala opoma.
1: Ankala sa momo. Ayo.
0: Ni moto ko kiwa.
1: Ah, kindi wa kwa machine kintu na kina khotra ka. Ayo.
0: Ni muneto shkola wigo.
1: Kineto shkola ayo.
0: Muneto kala tsheni.
1: Nona.
0: Ndoni musiwele sa wira kala khwinywa ngokiwa angoka ni wese.
1: Waya kini mona. Kini mwa phaya ni kini muiwa. Ayo.
0: Wiro mika ba hiwese.
1: Ayo.
0: Ayo. Ah, ni munkhala nani munkhali mama nyu nunwa nyu.
1: Kala na maka na baka na shirokoraka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mwile mnaeta kala shani?
1: Nona.
0: Mwile mweta nona. Mwile mwali hao?
1: Wona sawa kakino mwali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, mwolumosheni mnaale lanyu na kuinyu yao wangoka ni wa telefoni, wangoka ni wa msuru ku senkonto para uhapushuwe piruwele ya rawaele.
1: Kinira wira. Hiyo na ashitiana, hiyo na mashove. Na vayo ka msuru kuyo ni kodreke, ni roko wanu no upiha. Ni shikeko shikola mwadu ni mali ya usomadhia na njene na shimene na Ateli wa hoche la sosome Tuyo mikini yoko wanaka Murimo olo nikiwerea Ontele kontosi anu Konsi anu Mune ya rakontesha anu Etuyo mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali Etuyo mikawaha keni kiwerea Ina eni kiwerea nikini kane sentimentu vanchene Ina ayo
0: Muna ya kakavi?
1: Kirina kinsi anu
0: Ahem Nyo telefoni wala na mtu wanyiwa kumtonko ni hiku nuhiru wa kamine pahelo wala?
1: Kwa otoko kino mkota ka. Ayo.
0: Ariti shitali yogo?
1: Ariti shitali tu.
0: Masi mahiwa hiwa tu matata mwanyo?
1: Ayla hiwa. Mka mwakele ni matata mwakaro mkota tu kwa umu telefoni anji telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyo, uiru mwala vila nikashisha?
1: Ya amika kwa hinyiwa ni mika mwanene ka hinyiwa. Ayo.
0: Isi nani mniti ni wani?
1: Kiniru wa Flora Sergio Shwake Duarte.
0: Ayo. Kwa shukula mabaha makoma swapa hapo wani, amusi?
1: Kina baha makoma swapa ka Sergio Shwake Duarte. Kina baha isalamu wa Magadina Alperdu. Kina baha isalamu wa Shima Anakote na waka nihenu wa Grasinda Sapunedi. Nikina baha isalamu na Shabraka yale kintuwa Anakote ni Milda Hilario. Ordensia Lazaru. Kina baha isalamu Junashtina Jose. Kina ba isalamu nilisa jose, kina vegele la saya wira. Ntwele kwa mosa, nikaleke mahiku wata, nihinya kulihana ka, ntaratusha ka oshkola.
0: Uri baba papanyo?
1: Baba kako kanle.
0: O kana papa radio, o kana wane radio?
1: O kala nai.
0: Mulele mikrofoni, mwira papa, eri emu kipanywani nino mkiwe kevo?
1: Papa eri emu kipanywani nino, tumivano kinlavu la mwaninyu. Kotapela vanchene mananka kupeli wira, kino kala kilavu le mikrofoni kiwanyi o radio.
0: Ayo, mwire radio eteta kama wani toki panyeno.
1: Radio eteta kama wani toki panyeno kiresha vada.
0: Kwa shukurela.
1: Nimi kotapela.
0: Jamal, sisa, ekote kote ya radio eteta kama wani kumelo omakasa wampula.

0: Aiyo, 23 horas ni 40 wala kere 36 minutu zemara tia Mosambiki ni wakile haletu mpumwe programa elai ya tanlani hiyo ni wipele ni 86-97-17-200 86-97-17-200 niri numero na telefoni muntapunye wiva Mosambiki haleo tekula no oraji Mosambiki ni ton tanle njipo nino osivelani 86-97-17-200 86-97-17-200 niri numero na telefoni no oradi msamiki niwa hipisa kalani mutapunya alo boa noite haino hilili wa mai
1: hilili ya kangi uya
0: nene sene nasule sina naya
1: sina nikimele diwa kresina
0: krimai kristina ni mwira wawi
1: mwira wa mpula
0: wa mpula hidi stritu wala vasitate weni
1: Kiriva sitati vava pahini.
0: Mm-hmm.
1: Pahiru yo kontominio.
0: Oh, sai sai antuna wenji poni?
1: Sipo ni mpela kamiva. Kapa wala ura kivahie anakunta sipo nera yo sivelia.
0: Oh, sivelia. Wasivela ayo?
1: Oki sivela ntoka. Iwa kohala ni minto kusivela yaga.
0: Ika, ika.
1: I'm going to go to the house. Dadu kutore vampatu nivota mpahi hadede.
0: Asante, asante.
1: Ako vira.
0: Asante, niriba msa.
2: Nini?

E kay kay 20 wala kere 0 na ni 22 minutos de marati amo sa mikina ri ho zambesi avano ni mpanyani ya he provinsi wa mpula ni wipa wa dama isa amo sa marati kurunya sa wiwanya kumina gila pa ahwe nirima msa kanlele ya yo kale duka tunaka wa alele masi osula wera yo kale lavali Unkalando gimleli mudumbaro radio ni osula rathu thena no suela. Un hiana dogilempe karata kina roinha. Ano yelela ndo idruyo.

Ngiramene iwe mine. Kinwa thiana li hangulumwa, kinwa lobona li hangulumwa, ore o thinunya kulihana. Ahi bolo he, bakina ngala thupa u khovele lihana hiha, o thelinno hiho. Anona ya kasi biraka, ana mwana ya riwaka. Ayo. Siso athuwa ngala o khovele lihana pa imakhalelo. Masi o khala veli ho. Monrera thwa khaleke ba musani Limuretele Ekai khai ko yono hemara sinto ko ela zero ora udhiano ghumaka walo aka mira iwe ya an khuma wo wini zero ora lula hana yo piwani ani ubuela he atikelwani zero ora ni 30 minutos zemarati.